0: mi yu zam si la bian bie le gu tang bu ro le ga che ne lo jup si song wa ta tok da par sum tu ti ga ra le ne tin sun chi xin bie bian bie wu zha ta jia ga bu ro gyu ye lam yong ge cha xia ti ki rang ki ke du par zhu zi yu ji sa gui bie chi ba ra kong ki chi da chi bu chi kan xi le yin zhu ni de bie zhe
1: Central Lingye Konglang Anna Chu Sen Chu Tini Jue Tian Zuo Ti Zha Xi Bian Nang Chen Qi Nang Dian Kan Yi Ba Ye Yu Ng Ji Ye Su Xing Da Tong Gen Bian Bian Guo Gui Bei Chin Zong Guo Ju Tu Ka Wa Pu Yu Tan Lian Du Zuo Bei Mi Lu Ni Nga Xi Kui Ti Ri
2: Ne Shuo Bei Du Zi Zhe Li Yang Zhen De Ku Bei Nun Dun Ka Chuo Yang Cha Bei Ha Zhe Bu Li Ji Zha
0: Sendolingye tanda kene lhandin nime chongne pyeongjeon longching yin chingle gong pyoge longching ki sunga chilam gyune sensim batini sengyur gondyo gunchung sibe chidile chendi je ngale jingyen jun shukhin isyang jin yin shamla namba chu muthu je jongyong gi ngon thun sirim dan zan zu nagju chong gi be gon zong rekwa sharma chong chu dan ji bu gor gui be chin zu go ju tu nam ju thang tu thar ge me do lu bar she je kwe bati sensi na ro na
1: nam chu xiang yu su ne ba ta chan yum se ba mi xi dong dun ge xin be chang za dang ki ti tu zhong le yang be chong zu xi cha xin ti ni na ju chong ye bian gun zong qiu yong chong de ri ge xia ma chong zu ji ji lu ni dong ni ni le da wa ju ji be ci ni shu ge ni gu a ran ta ran ki ge su chang za dang tu nam xi la ba chang me ri ge xia ma chong zu lian tu chuo su su ye ba de Gora Zheshin Yangzong Zhongle Cheyu Gongsi Kibok, Gondzhen Zegu Gup Chubu, Cho Xin Yujin, Biangun Zongwe Ge Shuji, Funen Chungki, Gondzhen Muta, Jisim Rokyur Mengwe Changma, Nyamle Kanki, Chukyur Nijibata, Lona Towe, Gengun Ye Tumi Jibshi. Tudong Lo Xie Na Tumi Nyamdip Kile Ti, Ngumar Gondzhen Gor, Chi Sumju Sonyi Ne Go, Chi Sumju Jupar Pergi Yubshi. Chum zhe tie da ni rim kha deng wei ge yu mi dong dian ji guo zhe tang kha che de mie la chong zi wu lian ni ge qian ga ta chong de le tian ru ga chong zi yong ge mi ma jie ge tiu mong ge bie zhen ta tie wei kha che de mi ji fu nan jun ki sa gui ba tie dan xie xia wan qie se bu tuo xing chang la su long gen bie reng chong ku yu ge jian bie zhuo ba nam ge yong bu tu yu rin bu su yun ki zhong le jiang ba dian gui de bo bar ge te bla yang ba me la chong zhe nyam de bian zhu ki meng xi yang xian bu yu ta jie pun zhu di de bu ni dang zhe bu ye ni qi ni zhuo nyam le kang le chong bu chu xin chu se ta za ra ni nü jie ma ga na xu bu le zhuo bu chu gang da tu qiu bu ma se ka dor ki nu lu xi yun dian bian ni zhong ki du xu su yang qiu li yu shi jilu ni do ni jie lo chong zhe ni wei ki le ti na ju chong ge ki tian ge pian zhe zhong li bie nian le kan chu ki che xi du qiu ba ta jilu ni do ni ni lo ki le ge la yu di ya da ma xia de xing le ngu kan na ju yan la ngu kan ne chong se ta ge di ya tian le ge ngu bian go chi dun ge ya wa ti da di ya niu wa ta di gu jin bu tie jie bie suo zai ge xi jun de ji zam qi ru qin yu shi
0: Zhuk le bian zhuk ki meng xi qi dian tu qin betan du ne chong zui dan zhi bu yi mi gian ti wei ring ba zhe qiu ba di nam zui ngo ki ring le yu guo tun le le di ne nam zui zhun kan peng ma lang di gyu gu ni le gyong qie bu zhe nam chan qin bu tie le qun meng wei guo chi qi dong chu ge sum zhu dan wei nang pe yue meng wei guo chi dun ge sum zhu suo sum zui lian qie ba pu ti jin chang ma chong zui nyam di ki che bu suo qie bu xi zhe ngo yu kan ne chung wa tan nian ge qi da si wa 用过其他的国政界几天这部以全国短把他创作物理年纪出土七八年当运气促进托出席他出名推命从头托吹大绝别怕了出土席他用着年纪路子几个没绿把切业南昌老大突命他门为车所开播国政年个文过他村经界几年天日日行从头端开了当运他忙错刚大界几三家日日行年不是 Tina, mangcho ngun zhi namcha na shu khen ta, chu ta ju khen, pinba top gen jie su gyur ye. Tidang chep ji, le shu le gui chi che xin. Zhun khan nir gyong chi rin, ngui le chong zu ti ran ta, ti xin, nye kho zhu gui ki ngay nu lang ma ta. To lop lop tun lo ma, le mir du be. Ming ara, lop zho chi mo wa gu la, le ne dien bu ra wa ta. Rim zi gyem na, kyun la cha gor chi sum ju ta, si dong ge ge zhe ba ma se. Chuk zir ya, kasab la cha gor chi ge ta, si dong zhe yu bzhe. Tuen le naman ki kumde gyo su zhu xin yu jing, talu dawa xibara bai guan zong ki caksha gambi su zhe zhuk zhu namchang ka ji ki yong zha ngang.

0: Ninda pe me kune tento yuta shishi Kung kya ti tsoke nyamsum Te pe lu chun la yu Ya ti tsoke nyamsum Te pe lu chun la yu
1: Oh, thara rishyal
0: No, na kya?
1: No, sebang jamanu cheta o chishila shiaru na
0: Nola kela kani shikela.
1: Chu den jia wo.
0: Nola kela san jo ge ami di shiki ma ge tira to kusu sa ran ami di shikela kela.
1: Lese to jian na. La. Chu den jia wo. La.
0: No bu shi na wo kela.
1: La. No, xie nan cho li xie nan chi zhi xu bie qiao zhi lin nai ki song xie kai ni bu di qun bei lan ne dan nan bei cho kei niam zu mi xi bi di. Song xie di yin nan chui xin gen chou bu hong ne yin bei su nan dao lan ne min sun tu ma zai cham xia xin ne tu zu su. Ku ran li ya zhi xi li xu ge ta. Song xie di cham xia xin xi xi di zhi zhi xia. Cuan mu ti lan ne bei ku de su su to liang. Chang dian le ge kuo lu zu. Chang dian le ge kuo lu zong bei lam xi. 陈东雍章学女也推出给娘中北北陆兄浪雨时下安南族连都送进第七三级三南头

No, senam so nam so mu tu nyam hnyal li sen sem ta li sen ki ti ji ang chang ge je cha zu le nang a pi yo ge shu wi ta nang nan chu ge ju lo sen xin be su se di na li sen nan chi ji xu be cha zu le nang ki su ji ju xu di nam so su se di ge yu tang sam xian sne tu tu ba gong bi nang a zu li sen ki ti ji ang chang le wo ye gu ji chu ge jing a dun dun gu ta chu ge song a ni chu chu ye ni gu le wo ngang a tan chu ye ni ge chu dun dun jie kong rong ge li sen nan cha zu le nang a pi yo ge xu yin

0: Singe nam tsuo, ngan chu dak bar mi lu rin chin se le guen s che shu yor bal. Che zang lu kham di tan li a tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du we le.
1: La xi zal, sa tu chung mu chu tu gun ne se ju li a tang du na jie, ni mu ji tun sum ki xia la na lo le, cha nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi ne, da ki lang gi gu su be me dong bor, se tan si we par jie yong si ma de ba le.
0: Xu zan le. Sato chung mi tsui tu gyu ne se jue liya tan du na ya. Tang neng xin ki chang ra liya chue zui rinpo tang. Sama sa zui rinpo na bi ne, ya wu shi zha du le.
1: Tang na ji, di ma zai kirang ge chokwe di mang zam chue na bi ne, kirang yu gu su ni me wui si le, nang no jing ki mo ji bu chi, yon di yon le.

sungege peji shanan sunga la ta shanan nga zu pedi la zhuwa jian wo zhe qingda tangpo ngwa paya da chara chara sunga de ngwa paya da chara chara siya di kongi tibay na la kende sunga de kangsa ge ngangi chunga ngwa paya da chara ngwa paya da chara chara di chara di kende sunga sangu tang naru moshubwa jati rwa la koranga tibay na la kende sunga resi na ngangi chunga di re sunga re ngangi chunga resi du kari shiye gore jati paru ki kansa la tibay dati kari resi na o ngangi chunga di resi ngangi chunga si da kende chunga koku re kansa ki duba mayimba le teni rinxin le chunga sabra shiye na jati chaji tami tibay jati re sunga re bina haqba raba gyab, yangme na tulo dhubla ya chachun shibe na gyume dhawa wangge tela tang pula sokba tulo thala rengshin ge jawa jiyarwa di jati kharayasa na ngon baya da jara jara sungote. Tanjiba di na sapa da baya da jara jara. Sapa da baya da jara jati kharayasa na ta chiba baya zowa di dhubu chungwe gyudi re sungote. Sangu jenga di jajiyarwa la di qiba pe zuwa di dhibu chungwe yu di re sunga re. Jar di chaji ta deba re. Jar di la qiba po shu yuwa re. Di kende re se na qiba pe jawe chawa di chebe jadi ka re se na sa jar di chiga re sunga re. Che zang jar di nini la ya cha chuni shuba yina niga lo dar dabu ji yuwa re de su mi jiba re. Su mi jikpa thi dhayang mi jikpa thi. Dhayang mi jikpa yinpe me tse paru ki kansa la jepe dhayang mi jikpa thi. Su mba thi jor sungpa thi. Jor di kende jaysa na sangu supe naru jengi jor di rwala. Sangu supe naru jengi jor di thi. Di jepe kola kurang kende sungpa jaysa na le gi gyuwa le chungwe dhibu dhyanpa thi re sungpa thi. Legi gyole chungwe dhibu dhyanpa di. Jawa chanwa di cheche yu kangrung shi la jowa di tanda dhyanpa di resungu di. Che zang janne dhubba janne jowa minseba di ta tanda khari dhibu resana, ta khari dhibu resana. O pecha shabi na kirangi lubi kangla ya butang tela so mangbu janne dhubba di ni. Dashi pinzo la qinje, kirang lupu gangla jarje, qinga jarje, di kirang lupu gangla ya jor deba dinde riba sina marise suna qiri. Jane dukba, jane jowa min sung rwa la, jar rengshin ka jawa tini qiba po shuk je, tini kirang la jarje, tini kirang lupu dingla jowa dinde riba sina di marise sung rwa. Che zang jar, jar, jor dige, tēn dāpo yōrī dē pāru kī dīgē sūng mīchikba tītū dāne pāru kī kāngsā lā dēbē dāyāng mīchikba dē. Kōngē tādung mūtī dēshē kyōn nāng wadē. Dēshē kyōn jē kāndē sūng mūtī dāsā na gēgē lā yā dīndē chāwā rīg sūng lā yā ngā tū pīlū lā yā jār jār jōr kārī yīnē gēgē nāng lā yā dīdgē lā yā yīnē dāns o dān xiebe mingji ge tene chokwe chokwa cheba re sungwa re. Di tunda de kati xiewa re. Nganzol piyue nangla ya jar jar jor si tunda mijigba re re dengi yor de. Da piyue nangla yuebe tunda mendao sumbu di geyi nangla ya ina dan xiebe yigi ji ge tene te sungwa kwa cheba re chigi yor re sungwa re. Nami tangpo kinti kyu meji so pe mangda ge, tene koranga kare, dhubar chebre. Ta gyayi nana dansi pechu tangmashi nami tangpo kinti loosu dikyu deya yomarba la. Che zang koranga deshe dike dhub je pyulu lo kare si na kangshi kangla tobe sheji di nami genri si koranga seshe che ge che to pe dike dhub je deshe nangwari. Ta piwi li ya ina, ngwan pai da jara jara ina re, sabata pai da jara jara ina re, ngwan pai da jana ra jora jora re. Che zang, dike sumu kanung chi mo chi gi,

0: Kuyori. They so Jay, Kamba, make it, Kamba, and the Zuki, make it, Kambi, Zada, and the Zola Shubina, that are native Nayung Gyori.
1: As
0: Hamba, the Nazon Tokyo Tabadan, Lanya, take a lounge, a day Tabatabo, then Timmy, not in Zuchirisha. And the Tansang Shinzi Jay, Shinzi Jay, and Yogi, and Tanzilla Tay on this summer, and yet it is a Kampaki, Zbog, Kampak, and she take you, Maris. Tanaki, and so Nunsik down to Chunga Yori, Nunsiki Chichung in Ben, and Annie Chunga, whom going to say the wa. Annie Kampa, Zuji, it is a Masazu, Janka Judanda Madibaji, Kampa Shikanga Kampa, and the Tay on this summer, Tanaki Nunsi, the Shichetu Yori. That's a town Nunsi Jatsini. Ane ya home control and touch parangutu. Tete on tisama, combat tegatu de tisama, and then shoot deja chitang a dub chitang partugua.
1: Let's say,
0: ask Nunsu de si cherchin be in a distandala noja, combat tandak and eti, jadan de to si chedua yore. Tayinza deim be in a day in lying rata of a deim be in a chicken sochi risha. Antesin tesu ane leka chimu rita ane. Ane zibo jata ba la sopa ki yung zanak pe nun shik dang dezo shik che zhuo yore. Te yin zang te zo yin bi na aji jin zuo ra risha.
1: Lese lese amjila lo. Ta amjila ge sumba cha sha bi nang anan tsu jik zirum ge ne ge gu gen tile da mangu shu yore ba amjila. Ya shang ya di tu zu mang chab. Ya men jik chale tan zhen nang du jik gale ka zaya da jik zila da di zhe ordu jibu yue bishwa amjila.
0: Risha risha.
1: Tang nang shing ge ya ling shir dan zhe gi sa shi tindeli ya mangu de bi na. Yang jik zirum ge ne di po ya ge gu gen da musun ente shkyurur sung gwa rishba amjila.
0: Risha risha.
1: Lese lese. Ente sing du zama da nam gu yun na singe lingge tsu dan cha zho tsu tsu li ne le ki si yin. Jadi kumpsi juga cakap kerana kita jik nasi kari ni lemu jungun gua cene yakshu indu zaman dah kerana kita dah ada lochun juri an jadi kaya maris magun ban nampun ni kerusuran anan tu cawe kumpsi dah yang jik di sejuk balan telen tu tanah naya cengku ini le shuin. Tapi jila mungkin ni kerusu ada zatum ki nasi marbella di ini mikan jadi lah yang jik dah nanti polaus ni mendo yang men jik mikan jadi lah cung mawa yunah lah.
0: Alas alas tu. Teh teh pomo kan ni teh undi tu mah tu pomo lah nama mawa. Anda cerisha,
1: macam
0: tu jom barang ni gan ni suka, antara nangsi cerisha. Tapi kalau ni seorang tu bumbu kita ni, orang tu cuci suku, tu zubu kita, kita ni anda kita je, zat kita tu tang tu cawu yang mari buku tang. Ang bumbu kita ni, na dia tu tang bu mep je, so bu use, so bu use betul sama. Nang lola ngentah tang je tu je ni, na nang lola suya de lela bu yang res. Jene ang bumbu yang ni, na kanggalah amat tang je. Chagurwa pa nge cha yung di sa ma ane buku ta anta ki kubba yin ang ki buku ta anta chenpo cha yung di sa ma chak tenbi na kampa ni ya nyang la chog yore buku ta cher cha yung di sa ma cha ji ya ta anta cha ki na lo cha ji ya ta anta zu di sa ma len yung yore de yin zang ane bumu la buku ta anta ubi na de na ya di sa ma nga ra risha an leri ki ka ganta che na na ane lo ta ki gela tabo an nga zu mendo ma na tabo amza tabo ta anta tabo Nyentuk patrabu. Lekat cuma risi kenti zola yang biar na, ane naya mangciwa cik risa. Ante jenta namjeng ke mence jerum tu ni te yang te sama ang kalau zok kenti macam dah anda lah yang naya te se mangpor tuhungi. Sebab jat apa dah anda yang naya te se mangyore. Ante insan ane cuma yang biar na tu cakca lenje naya te si cecut tu. Jenta te zoi yang biar zoi yang biar na kampa ki. Zagi nunsi dang de zu xi che zhuo ya dang de zu la zhuo qian bu du. Gong de xi bi ane gan lai na da yan dai na da gang ge la an de le ga ki an de che bi na yin ji mi ni na ge si yu ma re. Ka xi la na na ge ma re de yang su ge zu bu ge zha dang zhuo yo re.
1: Ma
0: zu ge zha de yin bi na cha de pa zhe ne pa gang ba dang de le ju bi na gang ba dang de ne chu zha na ji ji ya yong ge yo re wa ya ji yong de sa ma ka ma lo ya ki le ga jian yin ji yo re bai mo se ge du ge jia ki jiam na. Tê yáhu mẹ bì na, chá dàng dàng dì zù kà pà lò jì, chá dàng dì zù yáhu jì yù mà tù bà jì, zà dì nè dì nà yung yò rì. Tê yìm zàng, tê yìm bì na, kèn jì gì ràng jì yàng kà xì lò yò rì.
1: Tê xà
0: nà bà lò dà mà lò dà ndà lò, zà chân gì nà cà yù bì na, yàng bù gù dà ndà lò yàng, nà yà gì ngà zù nian kà dà bù dì zù chè rù rì. Nà
1: ang lá su. Sepsi, kukyuda tinte yaabu shiraan mochombe gengi yaan zatumgi nedi poya ki nyankai nele chir zhugu yori sungu yorbaal.
0: Resha, resha.
1: Da dhanan xin anan zu liri ngone ji chashabinda, genlaa da menba dhanan xin da majin la sokbo yorbaal. Tinte ki da liri tohne chashabinda yaan zatumgi nedi poya nyankai nele chir yori yinele da liri dige yinbe chane yin mi changma da pogo yori si jayaan taji du shugu oma jirbaam jila.
0: Resha, resha.
1: Lesi, lesi. Da tando yin na kharsura anan zu jik luishi jobu yinbe mi chashabinda le yaan jik go jik jigo yi genbe yin na yaan jik zatumgi nedi poya ki nyankai nele chir zhugu yub. Tangnan shingi da kimkyu ki nazitin reyinba chasha na yaa jik zatumgi nedi poya ki nyankai da mason chir zhugu rizhba amjila.
0: Resha, resha.
1: Lesi, lesi amjila lo. Da amjila mutu nekan shuwe de dirsha la. Tangnan su tome tu su yin na jik zatumgi nesho marpe la. Di yin na neda zo di yang kandresh tungu na jik sonro na shugu yin la.
0: Lasa, lasa. Ane nende yinbe yin na tongpo po yung de sama Ani kambi nga zo nga dungi jiki shinya dan te zo jangnyan zemba. Ani jibo ra chanyan trabo, shik chung chung trabo. Anda jik mato yang mikse ki nita chenpo na je, na za dan da shik chenpo dan, ar ma te jo ki na za dan, anda je nye zidang rimdu. Da zo di kamba jangnyan trabo, ani kamba jibo chasha trabo, anta kamba la shik shivu mendu da trabo. Ani nga zo gale kato trabo. Anda jik mato mikse ki nita shivu tuin samar sha. An sabba da gongda da anda la kashi la yang kamba de jangnyan trabo jekri. An kamba de to de si tori tambe na yang, chu dang nir maa tuin je yang, kamba ki changpa dang de zu shi zhoya trabo. An kashi la kamba la sa tri lang ya trabo, anda jik mato na thomi di siya nita shik chenpo shivu mendu. De gale je nita chir chenpe na, an kamba ki cha dang de zu la ngen cha dang che zi da anda ki de je je, an cha de zu be yung guyo arwa. A be je an chu buru yung be na thong ya thong kri, an cha pa chu chu de jo trabo anda jik thong yung kri. An kashi la cha de ren ji an cha rin zho kri, an lakwa ra wun de zu maraksha dang de zu chakura cha. An do dante zu kashila rangzi nakpo cha zho nye yore. An kashila nga zu pakpa ki raksha dante zu ki zho de chong zho gre. An kashila yang zu jimba dapo dang, topa dapo dang dha tuyong gado gwa.
1: Nese.
0: An kashila tatong dili dhiri chenpe na, kampa ki cha dante shubu jewe na, kampa ki cha dante zu doji cha zho nye yore. An kashila na kampa la ma dang dha jayong gre.
1: Nese.
0: An dhiti sama kashila chak dang dha yu matubu che gabi na, ma chang dang dha cha zhe na tsa oz dang gre. Na zhe chenpo ra dang gri.
1: Lese,
0: ah. An ten bi, na ka su nita, an dami na tsu tun yung gri la.
1: Lese, lese.
0: Lese.
1: Lo, mjila. Da nga nang tsujik tsa chum ki nita ti nile, da mi manja song za su su kharsu gri su gui, mengsh di le zhig me zan, da yang tun bi nita di le zhig ma ri sung gu zhiba mjila.
0: Lese, lese.
1: Lese, lese, mjila. Tsa chum ki nita ti, tsab chi ru chen bi na yang wanda da mu song khar shu na jik mutu na soro na shu gu yin la.
0: Lese, lese. An tata nita chi ru chen bi ngam to ten bi na, tsa chu buya dang, ane do dang di zu nakwa chaya zhabu dang, ane cha tuya zhabu, ma dhaya zhabu, an zhe tun yung gri.
1: Lese, lese, mjila. Da nye di tsab chi ru chen bi na, da yang jik cha tuya dang, tondo jik do di yin le da, nakwa cha bhi ba lo.
0: Lese, raksha dang di zu ganga cha ku cha yung gri.
1: Lese, lese, lo, mjila. Da mutu na mjila, gan shuwe di dirsha mjila, jik tsa chum ki nye di na, tsab chi min di kandres je je yang yaw chi gu yu na lo.
0: Lese, lese, da nye dala yin bi na, yaw yin bi na, walik suwa rupa rang ki, ane te yon desu ma zuwa long tang, chiba tang, ane beken tang, cha tang, chisi gi gu ne, namba ngari ye giri.
1: Mese.
0: Be cha be na, long ki che be, minna na, tangpa kangshi, tangpin do te, kya bu che, chela nasi che wa tang, anta re.
1: Mese.
0: An tela nam tang, anta shu be na, penyam semba. An tela pe chu, pen sha sam che yon giri.
1: No.
0: An chiba te me rangshin yin zang, an te tiki che be na, nasi che wa. An lakpa te yon be na, cha to tang, desu ye giri. Beken shi che be, tangpa kin do tang, desu, jiawoje, zhou dang de zu chungwa rixia.
1: Nese.
0: Cha khi chebi na zhangpa gan dou dang de zu mamu cha.
1: Nese.
0: Natsik dang de jegri. Che se khi chebi mi na zhangpa gangsi lakpa lindi sama nga zu zemu ga je tunya zhabu. Satri shibu langkri. Dehenbi na wolik suwa rikpa rangi ngene che na na anda ki lung ti be ken cha che se se che yuwa nga rin e chogdu.
1: Nese.
0: Dangsang ki yechi rangi e tsu chebi na e tsu namba zhug zhabu ji. Namji na de sungdu. De karar san na tangpo naong de sama sa chenpo che. Sa chenpo maimu chen che.
1: Lese mchila.
0: De tuyong de sama rinpa tangpo risha.
1: Lese lese.
0: Kashi la cha ye che chu mburyong de sama rinpa nipa risha.
1: Lese lese mchila.
0: Lese lese.
1: Lo. Amchila gongmo tsura na nyang a zu de sheba shiro na shugun yin.
0: Lese lese.
1: Lo. Oloi.
2: Oloi.
1: Gongkam san la.
2: Gen oda la. Gongkam san.
1: Lese. Tseng kar shugun na la.
2: Tse sang se ge yo, tse sang bo.
1: Tse sang bo la.
2: 老，那是，下班肯定跟过来。亚东嘞。那是，俺去让家里工作关的水果园呢，他们就来点铁杆跟着去抽烟了。老是，老是，老是。老，俺们就来看啥？
3: 啊，看啥？
2: 看啥？我这干啥？俺们就这学业不的，这语文的，这经不的，他俺们就是他们都。 总总了，那是媳妇当自己的，当自己家人那个的，金牌我的那收的了，俺们家我的那些的。啊，那是那是。这俺们家不是大块的小，罗，而是给接接的。那是那是，你讲白那个样子是吧？嗯，对，金牌给咋的咋的，那个那个咋的，这那要说的就拿去了，这那要再就去，这俺们家弄了的那这那是媳妇当的，俺们家弄了的，我们娘啥说呢？你们当大些了，然后就。
0: 这个叫车的活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活，活 Rico dan de la injim ni chi taxi chen yo go yo re Rico gi
2: Jingbo gi Jingbo ra la mar sha am de la di Jingbo ra nang da me bo che sho ye bo de nang da mo jo Jingbo gi chu jo gi su am jo gi sho di za chi tu ga de ne ya za chi
0: re re re
2: za de ne ya o de ne ya na ta tang gi o de ne te am jo bo le ke te de jap chi gi
0: listen
2: ani cha go pa ba dinde zong da dinde se jena ya te du go du la bu se jena
0: listen ani nga chu jang pa ne ya za chi du yo re za de me ne nga chu riko gi paru la tu yo ra ba ani riko dan de chu la ti na za dan din de la chu yu me dan de chu ha go yong ke la
2: listen te te ngo ma ne de la sa la tak che ji che wi de
0: Yes, Lost.
2: Lost. Di mindu sa, jingzhi sa di mindu sa.
0: Lasu.
2: Di zazi rang di chikidu, di xio yuanmi di gidi, xio yuanmi di. Jingzhi rang la mimu, di chucho di ni ya, di kamcho ki, gyablo ki khatu di ni ma zashi tu guan.
0: Rizhi.
2: O di ni di chikidu si, nyengge so di chini. Nasa tang, di so na chini, di duga du lam sa ya, nasa ya ti yungu di duke.
0: Chisena ran soge jungi nadyo da anda yendo kabore da ngazu amjo ge naya da anda la ji chim mangbor ba ha ha de zo la taxi che che amjo ten sa rang la ten je men je da anda che thona yashi re ha ngazu shupa tra bo da ho me tra bo da anda ten de gre su su chi ne ani lo gember ba lo gember lung si chen bo yare lung si chen bo yon za anda ten na chisena long da anda ma cha je pen do kabore man te men be ani amjo ran le so so amjo ten sa le ten ten na yo yo la
2: no si te mu ting nga da den da se na pen do yo da la
0: me ting nga da an da sa da an da gi na pen gre ran da chi se na ran da don te le a ka ni su da an da chu na yo me do chi ni sa le pen gre ni ni long ni ni long da an da le pen do gre
2: a ka ni su la
0: lo se
2: te te ka 참바 독자 아직 잡송하라
0: 레라 레라
2: 오디 잡제

0: se tenshi di ta labda che go re che san labda di su zo da ji ka zo re lo jun ba kan de ji chu wi ne le de ga shin tro shin ki pe ya ta an da ma ji ta ge la ko nan zu le ji kan du gi yan ji sam she ta jap jo de ne ju ne an ji zang xian ni pe me mu zang gi wo de ne ji yong ri sang du an ju du an ne na ma zu chang ma lo le lo jun jang de an ne la ba du ji lu zim ni ge de dan an ne ya wo yong ya min de shuan de de xin
1: chik di tang anas thari lenya nang du di nalwa minna siya na loma kikin pama tiga sorba chisa kuna sunga lo chik nyushu kali kali chung ru chin che ni chik digi dimi ngare rawa zoya tangi nam yu loma le sik yu labda su tu ne le lo chung hurda barda che che tapshi che as yine kibu che as simbu kibu luibu lingye sura ku ya rab diga che ti ngone chena tirisha, digi ki toptan harisha, ti. O mei toptan yime maze, digi il digi meyana, digi tab tuhu mindu. Chazan tin chik tiri, nyubadi gelan namlingi, chik kukam sayadang. Ani, chua chayang tina tuhlu kumbi, lopsoy chawa kariyini, likdun yongbushu. Da dorudu na, sunga ki tapshi ila tonan nangu yadi, kiajima shivurisha. Tapshi sayadi, gale chungur tang, dungri yagur tangadu. Chazan tin dudu, lingi ngana changmei ki lopsoy dudundi, ligru yuwa mintu shugunyi, ane doru dhuna kimda namul hengi kili jik lopsui tozulu tona nara shira, nga nazo mangpuchi mashinbe ki gangi tengyo mangputu chunchunji bete mashinbe gangi teze, ane jik drebu ngema tenze mangputu diyendi du angtamu shingwa yadi kia chenpura chesan diyendi jik di belo lo tona nara ya nyeba dina ane jik toba lopsui keba tozulu, chile keba tozulu gandhi shuguya ane tewe gyan gila da pazu, jidu sabza nangche buguyugi gyolion kariyini anzhiongwane gyundo dangwa dangisi laksam denbengane, zewa denbengane chungusuna, ani changmal huyoboda gibu yungudula an tindaisi ngane yakbuchi liru yuhayi minde shugini
2: lese lese, an gyanlaki nani ki kamyo di tuji nga rele nje samsu lupchu yine zha, kimda yine zha, gyanla yine zha an tishi nganzo changmalo tepsi yaguni je, kansi jite nesu so chabe tepsi lopchiongi tepsi, mida mi zhuwa chabe tepsi 안 치수이나 매체 탑시 상물로를 다소소 참부 야우지 니토베 엠멘도 시고니르바
1: 진짜스네세
2: 갤라기나 니게는 줄리 채나로라 피바 토제나 시고니 도시치
1: 나스테나
3: 센트라 난치 워체조 린디진디 14님의 쇼베 취즈 구탄 감간의 취즈 주의 파팅 당부동화타 디닝기 취즈 취즈 듄탄 감간의 취즈 개베 파 개던 시우예
4: 그냥 년토바 Tadung loksu chedobay karkyu la gyunga yotam. Zunggu guyuchin kamsu rinu karkyu chinu chasang la ning nyewa. Zinse zheng guo tupe, denbo yobatang, huamba budu lo debo nangcho. Tewe gupsu namta rima nyen chokbatang, temnyon jiki buchu boyo chokbatang. Zada nesu chedu, chema zhewa chedu, guamu chiru gyudu loksu yang barchok.

0: Ninda pe me kune pento yo tashi shi kum ya ti to ke nyam sum te pe lu chung la yu ya ti to ke nyam sum te pe lu chung la yu
1: ta ra ri xia
0: no na jo
1: no se bang jam no che do zhi la xia ru na
0: No la gela kadin sikela.
1: Mm, shuden jia wo.
0: No la gela san jiu bian mi ji shu ma ge zui da du su xia dan mi ji shu gela.
1: Le se, to jian na. La, shuden jia wo. La.
0: No bu xin na wo jia.
1: La. No, xian nan cho li xian nan chi ji xu bian qiao zhi le nan ki song xian kai ni bu de qian bian lan ne dan nan bian cong kai ni am zu mi xi bi de yin. Song xian de yin nan cui xin gen chou bu hou ne yin bian sun nan dao lan ne ming sun tu ma zai cham xian xin ne tu zu su. Ku ran le ya zhi xi li xu ge ta. Song xian de cham xian xin xi xi jin zhi zhi xia. Cong mu ti le ne bian ku de su su to liang. Chang dian le ge kuo lu zong bei lam xi. 刘宇宁可别没不念长点陈东雍张雪女也退错给娘们总不被陆兄浪雨死下安南昨天都送进第七三级三南图

lo se nam cho nam chhe mu thu ni am hnya li chen se ma tha li chen khi the je ang chang gyu je cha zu le na nga phi yo ko su gu yin ta na nga nan chhe ge ju lo se sin be su se di na li chen nan chhe ji su be cha zu le na ang khi su je ju su di yin nam su su se di gyu yu thang sam sha sin ne thu thu ba gong bi na nga zu li chen khi the je ang chang le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu thang chu ye sum a ni chu chu chu ye ni gu le wo nga nga thang chu ye ni ge chu dun dun je kong rong gyu je li chen nan cha zu le na nga phi yo ko su gu yin

No, se nam tso nam tso mo tui sen qin bei song xie li li xie nan cha zhe xu bei qia zhe li nan ki song xie ka xi bei di yi ma nan tso sing yin chou bu tso song xie di gyung yu bu tan cha mi xia si ne tui tu ba gong bu yi na ma zhe li xin ki tia zhe yang chan ni ngar gyun xin le wo ge gu ji chou ge jing a dun dun gu tan chou ge sung a ni chou chou chou ge ni gu le wo ngang a tan chou ge ni ge chou dun dun jie yi ma nan tso par ki xie ba zhe tui nan ki ngar gyun xin dao zhe xin la ta gu mi zhe wa yi na ma nan tso sing yin chou bu sa bu mang bu ji ge yi na lu song xie di gyung yu 因为呢，才在五 K 里才能收集强子林那个啤酒个收音。

0: nobla thiro na
1: oh ho ya gaji tembe thora tikwa so ho tala si pe shapse jun ga thi sho
0: nobla ge me be se se ke bu se se tingi tris krang ge thus no so wa la gone ji singe
1: yong mi tolo
0: na
1: yong mi tolo
0: ne se si den ja go Lui simbol kamsang. Lui siba nan ken simbol kamsang.

0: kachin tembe tokra dripa atung wendu. So ho tala si pe shab she chun ka piye sho. Sakabay kina.
1: Ho, da shine tu tu su le.
0: Lo, kina.
1: Lo, kirang shiwaan jang ma no pche dao zhi shila xia ro na.
0: Lo, se lo, lo,
1: lo. Lo, shiden jia go.
0: Lo, toji kina.
1: Lo. No, say nam tsuo, listen and chichi xu bei jia zun lian ki su xie kan nga ba di zang bu no bu la ne dan nan bei zhe xi yang cha xi bu di su xie di nga nan chu xin gen chu bu long ne yin bei dian chu la ne min sun tu man se cham xia s ne tu chu su ku ran le ya zhe xi li xu yu ta di cham xia se xie xi di na din zhe zhi xia zuo mo xiao ge xiao pa ma zhao wei bin chuo zum du ga qiong bin chuo sang bu jie ta zhun tu ge qiong ge ge dian bei tuo zhe zhi bu tong du zhan le xi bei xia xie yuan ba pi xiao si xia nga nan zhong lian du song xie di cha zang ji 在南都。

No, senam so nam so mu tu ni am hnyeli chen se ma tha le chen ki ti je ang chang gyu je cha zu le nang a pi yo ge shu yin ta nang nan chu ge ju nuan se xin be su se di na li se nan chi ji xu be cha zu le nang ki su je ju xu di nam so su se di gyu yu tang sam xia si ne tu tu ba gong bi nang a zu li chen ki ti je ang chang le wo ye gu ji chu ye jing a dun dun gu tang chu ye song a ni chu chu chu ye ni gu le wo ngang a tang chu ye ni ge chu dun dun jie kong rong gyu je li se nan cha zu le nang a pi yo ge shu yin